shiki chifula ningi medu kuchimi kuhudangi Tuinda thirati lungu ingi reaka jahe nini Fira uampingiu, tutu imina rapukiu Umu kumuhimarisetwesiu Ina ngabi tura za bensi kenda tia